opportunity na mko sikani bifie anka stress na ko ameka sa abla sikani ni two table na ene le menjina di diwie ye di diwie no afrene ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi ebia me no fira busua fi bi enso ye di diwie nkono modro Atomna metiase, Lemuna meke kamehu.